sa ope asoro nyo mwa e dafom na ube timi ya fe mwa ba na di biya ye nyan se sunya tiye peace man nesa krawajin peace man wayo si tiyo na yanko